Ana babi, ana chi, ana lu ma jabi. Ya jang la ingian ba jabi no to tin do di. Na na bon chi ma jamuki. Wana bon pone no ana jatamani radio chi do na ngra jamu 97.0.